tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngaling nga jagong. The land ngayang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers ngayang burgaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimbur ngiya nga bugur ngiya nga jalamba yawa ngiya nga apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.